papa se bi oba pe odun mesan to ti bere lori radio lo wo kutukutu lojojumo. Alleluia, alleluia, alleluia. Apostle Dr. Solomon Moses Oni Mustapha JP papa se bi oba ni Olorun fi ran yi han ti gbogbo eniyan wa nto adupe pe o pe odun mesan bayi to ti bere papa se bi oba ndupe gbogbo su ke fa lodo odun bayi la ma nse dupe gbadua iya yo lolokan ojokan adupe pe laarin odun mesan yi opolopo ebi aseyobi ti